Sengen nama lenja sama kungam sama ya cemri shuji yin. Kachan chingon lunen kaane tiri resa pubyo nyin ki buka lunen lirim ka jang si shuji yin. Nganzo lirim ka nyingon ki chadu chikdaan kamangane chadu nyingwa partu tuyun kamangab chunga nga rin. Karchan ki FM megahertz jadan chume sumdaan cha nga. Dolin ki FM megahertz jadan cha nyi. News on air talam jane sen shimbashe he.

0: chamba chindela ni tana we zangi aju shiwe pishe chisen chubar shiye. Mimba toji chindela ni chuzi na we seju ki kor tamju shinyeri shu yin.
1: Oh, tashle, tini kasuri kashan sun, pege lungin di tine kasuri rewe namna shi, anye tini kasuri seju ki tol tosma ngote shiwe na, kasuri sudan principle of nutrition, chetan, Anjou shi zi se di saigi rodan nyuwa shuji. Tenju zi anjou robzum shen guya di kechambu shi yindu. Angye ma di toas ma ngore shuwi na. Anjou shi zi se la ewa ma ngu shi wuji yore. Ini di yin nang le kechi ju ngi di kare si na. Nga anjou sui ma se di aegi saigi rikji gita. Ya ma tung di aegi kumgi rikji ngi yubi nang le. A thoma nye ma seg bol ma to shubi na. Ani gyundu de ju chewe ngan seg re gara re shubi na. Ngan zu te tang tu tena shing ne seg re asham shing do. Ani ngon se tang ten zu re ane mangbo shi yubi na ngane. Gang ta tot du na ta kan je se tang gom ni yubi shubi re. Che tang thoma seg gang shik tang shing do gang shik. Ngon se gang shik. Ma se ngon tu se tang shing do ngon se di ane ro tang nyu ba pen yu. New Guinea, Robson, and the Shetway, Subo, New Guinea, Pendo Chimu, Maranzo, Vivemishon, Dangos, Sugar, Jawala, I said the Rodan Nuba, Pinuji, Dishim, Guay, Chigindu, Yama, Madawi, Matsiki, Chimu, Shubina, so I say in Nella, Lavjana, Sagum, Lake, Ludan, Sotosin, Mela loko nage teso chung di chik saigum joba kebet chik dinte sung zang ngaran su gyundu saigang kumri lekwa jewaam cexin den tupda tupa yina ngaran su cexo rindu nabatang lula nami dewa yungu deli dokde saigungri nyungdakwa yana mangdakwa yana loba mangdakwa yina yang kalakasuri gyugye dang xeya so thakwadu Shagyar chadi uu sabada, takshay piwi nirik so yungi yu. Yang kala loba seba sheba ni, se matriba seba sheba. Bena, shio malangwa da, chansa nyamdu tungba yi na, poa dudu togi yu. Jadeye gonga da, nyasha nyamdu sawa. Yang na, dengzi da marna nyamdu sawa. Shumara sewe che la, chudang tungwa so ni, poye nang, shela di tapde dudu towe na, tuegi me. Yang ngarang su du gyundu su su digum me bada, nyo fo yungi, segom rik gadu yin ya. Temnangu, didani segon logo

kenga ene ngana zo kamba ta phaba se aro ene amdo da phaba se aro amdo da khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta ro ngur se de re da ngana zo kenga thal sha ne da phe cho go sung do te me ge me u za de ngri de che be phi ri yong zo lo chi gyu gun du shi di sha ra shu shu bu le do wa da de ngana zo be ke shu bu da ngana sa mo lo ge be cho go sung chi gyu chik di sa di nga zu ki du leng ni chi chung na ya che go sun ki ji duk ji chen ni nga na chik taiwa tam zi yao me ba guai da bai kai shi mu re

Nilun sirin tom jang la ne tang na we xie ne ling gui xie ba pi xie xie sen zhub shi xie. Tiedan chab chi ka shang qing lu ne ka ne di ling jing an zu pi ge lirim chi zang yin lu xie zi ba yin. Na ba zui an zu lirim sen xie na wo ter cu xie xiu yu tang sen yi jia tu jie de xiu yin. Di ga lu ne ka ng lirim chi ma ti jie se di ling ne jing si na we in ji dan yi di ge to sen yu ka sen ng shi xie.